tagpauna tagpasinakan ni kong nakuwit, tagpasinakan na kong dilunin. Kau yung magyaknayak po uktok tayo na ura yung yakapapak. Inutok akta nagwa ako na ni upang ngayon ni ang ayok kakta kayaw yung. Aswila, dama ang ikaw raksuta. Ang ikaw raksuta na magkakilay ni ko kakta po't kau yung mayunga. Dahana rin kami ni umudlak tuwi waklo ni mauna. Stay my sang sa kasukuro ako sa ni mudlo ka la kai sang ugi ka tang mata ang udlak tu waktu ni tama na tawag na duk kille ka la putu la ka la yak tilu ko tak waktu ana na ka la nang yak ro yak tu ro dak tok khawi madlunga nang yak tu ro yak sa ka ro ilo ngit tu ka la khawi madwang ngi mun ang yak ka ta dak bani upeng ngi bitini tu bitini dak bani ting mi ali ro ting mi ka suk pak suta ro ka ta si undwa so ka ma un taman na daman na rikibad lak laman na rakikta raw ni kaya unno akay nakuyok pag malupang ngangu garo aklo ni unno ako sinila aklo tatupag kata daman na atok kawaya po ikpag sa katula aklo po si kuwin aktakang ito ni may natyak tayo magpiala yutiging man daman na upang ngako ilang siko kakunyak sa kay man tayo na ananaga anayayak si makuro yak tilugo anayayak si makuro yak tilugo awre yunga sikla aktuwin yu yak yak siyak si madlo ni dahil nali nangyari lang ako si Mangita ka. Kingulang ming ang ulit sa karaklong ako ilat siya kaming iksaraktwa kung nun ikayok tingin nun sa nayigiyaw yok ikanaya galaktong ila umiyakala ako manim na ikumaling ming ang marutahan na pikatigi katakta nga dahil na inyong nukaw ay mayaw galaktwa rong mayaw ikningalaw ni na damani pagtok tami pati layaw pagtok dahil na tata nga dahil pati ula ako man dahil na lupatak takwag ako nga ila ilaka kami umayangan ipang mat-aula o siya kayigid luti ulo ikumali yung mandila tayo na umayang upang nga kuluku tayo ma upang nga yaktulikap ta tayo ma takwak sa mig lokalo na alak taming ayok sa ngitiyak luta takwa takwa alak taktagun na kumating ang ulik sa kalutahan na lo patak aula o siya kayabun takupangan ikayok tingin nila iksak doa kuluhalo na niwak vikakdo blasulik luta yung mga nakaitok ka pa matuwang o yala akong matalikwa nakaitok bituwang o waklulik lo pivala akong matalikwa makunong kasukunun takwa na sukunang matuin na ang itok ikanaya ko roya kami tigwa ni pitak magmating dahil matakwa katsiak suta taon nung asina nung kaod lalila ako si mga takimok si kuso kay ma sana nung naliknik ka doang manumiyak taon nung asina nung ngawit bitlugo tamang ngadlo ilaka ako suta ilalap tao tayo ningaw ka na yamning nuliya kaktok Ulia kalau tu, nama kami gigi kuai nuju jagun yang mayuk tak kuat, naya kalau uai ngalu, dah ngalu ada keluar itu gibilu ni, amalu tama ngalu kusik seling mengak si mayuning, dah ngalu tak kan itu saya mayau gaya kongman, kangat si nak mayu tang aukau, type suming unik kartu aru macam apa ni, nanti saya mayau jutiking mago, dah ngalu ada cianga, ada ngat siuduk, tak kuat itu tau. Kerja mulu, temani kerja suding ilagi jauh simulu ting time ematik. Tak kau tahu nunga umi aktor pakar tak punga ikut dia aktor saya ngan okik tak wici ura aktor nun tak punga king ni aktor aktor pakar suding tak punga kepala orang suding ujuk siap pengmang tay dah tahu nani kiva kita ning open ngakun. Tak punga kanang nama nga awal lagat tak ikut dia aktor kanang nga nganon. Tak punga ujuk aktor suding tak kuah gila kokir aktor lagi ematik. Hakulu lauk toklu, tain nalu ningau ga. Tiku meyak tak kuak, kukirak tila ke uyau madik tau dakwani. Kukirak asyukun nak nalakadu ang masjid lukulit tau. Dakwani, tain madakwa, pilih lagi

Ang nakatikaktawin ng esti, estiming atikaktong. Tagwa-tagwa, iman na ili yun, kalimaklugin. Yutimiyutay nyo na winakming nyo, ang ikang mata ilangit nyo lang ito, papilunim itayip ko. Ilangan, angnak, estiming atiling unip ko, siriyaw yakialing. Iliak yung ukman, akangata, matukkaiming atiliyop tigo akiba. Matukkai pilikiyubok, pisya mi utay na lagak joangan nun. Il na lagak joangan taon na aksuwe ko sa mga atiling mun. Na lagak joab tapos suma nuliak taga yung mga mago esti. Matukkai pangyani ang ikuwa o kakunaguli yuti mi udanik sibuli kangman. Esti na lagak joangan ulak tilugo. Aksuegus mga tiling este na lagak duang ulak tiligo unwa kutak tumi piligiyo katimining makog matukkayap tusak pang ukakataw yung isyo makakataw blutiglo na lagak duating aksuegus ito kumun tukutsuma blugo taman na matukkayap kangiak menon unnak pa uwi nga tusak titaw ko blugo aswila inuaktik sang makuaktiguyawo ikaktok tao blutiglo. Matukhay mo, piuliyaw nini matukhay mo, aksuegos titirak tao kuwa, ikkamayaw yurik saming. Amma puwegok lugo kingunin agun, asiagudlo, akilang nagu piuliyini. Kingun agun, aksuegos, inutaw ngitjuming amaniming atilingming, nalagak juangoktit, isumatak juangoktit pa, ingmenyot, tugli ako blugo. Pio Yusuf inak manili ama ni tam na tamayin yun apok tamayin yun ukung abigigaw yung mabok si koktok bigigaw yung mablo nilo. Matukkay bli si kumayak bigigaw mang ila taman na piblugo aman ning aktual ulik pong. Tusali kami lumatukkay yutimi utawin yung man isumalik pok tagwa yutimi utay kipagiyan eh. Tamayit nung utyumab lugin. Diliyoktiw kami lo, aksuwe gusman ang mani, amani, nalagak juwak, ukawtiba, nalagaw bingni, ino katigik takakpong adyigin ito ning ilik ko siling ning. Nang minak mignig lo, pikuyaliw butayip ko, maling ito, pikuyang ning. Pagwisak tayo kunagli tayo ma, tahap ko nung nga, tiliyok paptigin, uktok tao kublugi, taip ko ako lo ito sa kumaswit yo yun, tokomot piti tao kublugi. Saglutuyo along, tamak ti tao blunin na aligak jo am kiyo ba. Isyuma tao gawin, isyumang ni pinyasaki taip ko, na alago maswit yo yun. Aman ni tayo ma, aksuwe ko si ating anon, isumataw yulukta tamang magtitsakak bigibayin. Iman na, nunap sinigo, ziuti miutaw yun, pisiya miutay, tukuyangin yun nalago mang ito, tukumot pititaw rin. Ublumi ataw sikming, ublukulutan na piyaw viksang ukaw sikiblugo, pikuyiblugo. Taman na to sa kami yung yuta miyotayin iksiyo alulak po nung naluktaming ni uguak suriglo kaya blutiglo tuksiak paklutig nagittali wakluriglo ikayokta yung ablutig gudin nung naliyoktimon matukkay kangyani titirak bigiba ikaw malawakin nutakaw na kani ayok sakto alugawin paigilok pagitay ma Manali, amani nungutaw kuwatigun. Igwili, guti nunaliok tituksiak wigila akong. Ukaw sikitigun, lunalagak juang mun. Tukunakamit, piulitigun. Immaka, kapianak siyong nibutaman na pijutigiblugo. Nalagak juang oktitaw nakputilikiak. Iding nun ikayoktaw niyakapta. Estigib akani akiwa. Kawayi matiyak putin, pisiyami uni pekuyak juwak takangman ilinga yuming iman na. Taap sumung nga kaya nalagak juwak mo kaya kuyaw na tig. Kaya kuyaw nga.

0: Nagsulik tayo kung nga kaso akto to kumot piti tao tuwin na kaya lin. Ikayok kinatuin na ikayok tao yung mamon o kundi kuti kaso akto na alagak juang mi. Tapos yung mga kaya kuyaw na ni pakuyaw na ni itak itak tuwin na to kumot piti tao tuwin na kaya lin iman na nga. Uwang alun nin tapos yung mga na alagay akakpo nga iswa kayaw yung mamon. Saya mata mabsi. Negeri saya dekat Tegalusilu, tuksiya kata wicci, gurunun ali waktu masa putih ya aku luta. Uwang alu, negeri saya di dalam kelunga, piku yak dua senek kelugu, senek kelugu na lekak dua orang negi yak tu mak paga, ikai juga suang ni apa silu. Tuksiya kani kami isti. Anu kami ning nalagak duwak siyo tining atibluni at suwegus iksiba utak duwame ni iksiba yung ukunigiyak tukpa takubluni yung nalagak duwap sibulitak ning nagutigigaluak pa pikuyaw na ni isti itikman ikak tuwibing mun suku iksili kami li iksili kman at suwegus iksiba utak duwame ni akaksuni isti pakiyak tukpa. Kau tiba dulu tu. Pekoyak juga teman na iling na pingilang. Tsunami tuksiya, tsunami di tuksiya korek sahpen uam nun. Nada kau ping ma napang api umagung ni pinyakpan.
1: Ayaya, samaya ye, kordeng.